0: pa de shi rin zin ta a xiang nu si ju ji ni ti ti kang ba sar ba ye ge yu mi ci ro ba yong ne jing mang chu wa ta sa ba ja ba xing xia or wa so hu da ba da che di de jo chong zu de gang re ni ba tang gu ti to lang yu ba ri ni dong chu lo ro pyo ji xing be de gang jiao gu ta jie bi zuo ba xi ja yu ju ru ne bi jie zuo ne du che bi xing zuo bu de de le zhe lang lin da wa ta de jo chong zu ro ar dam so ba le chu bi de gang re su ba zhu ba ri tang ki chok jin chob je ba chok ji ye ge ji tan zam se gu zu zhun qi chu che ru dan wei de jo chong zu pie ge nyu bu zu wei tu ge su le bi ba ri ni dong zhu ni de ro de jo chong zu chok zu ni bi de gang re xi ba di ar dang jie zi ma le chu bi to su ni den ki kang ba ni chu zhe ni zhu ba ri tang ki chok jin chu gu ba chok wei lo the re qiu meng yu guo ru qi qi dong gu jie lak zam dan wei de jo chong zu chok zu tang bu tan zam ju jing chong zu zu zhun nam zhang ngue su lak lin dar gu zu ba ri ti ni Dejo chongzu du kang rimga ba di tingrab ki nyamjur din la chi jie gui bie kang ba nidu la kerjang ki gora rinji yu jing sui nam chiring la ya yu ming yu zhu jadang ngab zhu yu bie kang ba shikra yu bari. Tang tong me du zi kang ba ni nidu ki chi jie gui bie kang ba rbu yu bie bari ki tui ki damu chuk zam la shui ya Dejo chongzu ru namsa lawa du gyurwa debi gyundu chungwa di tenga zong zong tu zho wara nin sum gorwa ni tui zang chang me gong zang tu xiong lang xer tong tu bie bari ta Chu dang lo me ba ne, chu dang, lo, cha jia, zhek si chang ma cho yong ne kye bie pa ra, lop zha ra gyu ga wa ne, kim ki go zha ra po jiu kang zhun bie pa ra, xing tung gang jik le me ba ne, chong zong on jang ki jian bie pa ra jie, mang zho ji cho wa niri le ma de pa ra, ya du zho xin yu.
1: Zhe du ting bie cho wa du ba, de cho chong zui sabab mi xie dong ni jie yu bie, bie zun ki to zhang zho gui xik shi, cha ge kang ni cha gui yu tam, xiang ki le ji bie ni ji huo, sar gui ba ni ji kim ki cha so zha wa ra gyu bshi. Niki talo lo shiju shini yinbatan, lo joksum la sunbe lo tere langkor ki lezo tuyene kome gangpa yume ruba shukja to song. Shakju ting jul haqzam chebe chi, jelo nidong kiamme jokji loro, niki shini karju la deng mi goyba chung yubshi. Gab titi nge rewa cheshu ni, rangke pene kimzang uju tuba chechu di yin, si kome tedara shepshi. Jelo nidong kiamme jongi loro, gara zong pime nyamzhi lhenzo ki gyabjo ho. Niki le chengyong gijara ngubyong goro chi shi rishu tumni chongzoro cha gang tang chonggang shi zubo tang shiongchang le zun tang chongnyeri chi kebe wangki kimki cowa rimxin yadu song yubshi. Jilu nidong yami juru loro niki kimki rangguyong a yikza tang ka suybe tuizang chene tuyndi uju tubshi. Kome be zun lhoi miki chawa zubi damgyu le mi mangboro singgui tiba tang jilu nidong yami nishu zanyi loro niki dangki chokji nishu be tuymiri damdui chung. Kome yu tui tanaba guntu, tangyun ki tseni maji para yumi tiwe mangwe niti di chokwe lamto chowe samdun chanki yubshi. Jilu nido yami nyushi zasum loro, niji ki chadori sabab towe sagui to pyoje sowe nintong shi tongbushi. Sabab tang koryu chajin jawe komoro chadi sogyu samlu kor yubshi. Ninshi ngari sagui ki jewe di chen chongzoro doksibla yongne yumi babar tablam gyachire tongwe chogu dulin chigab niji ki samzu di xie yubshi. Jelo nidong yami nyushi zasam lujin da gyebara gar zong ki deyu dezin ki simchuk cheba gyu dejo chongzoro cweta cha gyu ta je di mungui gor chi shibju shebge tangne niji kim le gya juan mi ngui chu chukye simbe cha so rao junpa ma si tadung shiga zene che chu ka ji kyang nyubshi Poksam lamlong chungwe niji lega chi sim dapje pene chukuru dado cheba xin cha dele yoji chigi yume wanjang da jube chi chwe ze timur cha ne che chu mangbo si ma chwe bara si wo shi Lo nipe dawa nga para nyamnyong chokdom cheji, niji susu mungui tangne loge sabab towe xiang tang chongdene pyoja chokja nyo batang, zong xingle tang cenze dezin ki rangguan a jidu che batang, cenze ba soza la zubji che para nga pi soza yabu chung yubshi. Soza chebe pyoja gubjal haqzam sin batang, nindar gong a shibjal haqzam donga yubshi. Tene gar zong ki chaso ra wa tangbu te yin batang, soza ligzub chungwe damsang kangsar kiamne min mangbu shik dagor tu yung di sayungwe ne ko zong ki kenje chakba yin si niji ji sakwe para te dangu zhu chebshi. Jelo nidong kiamme nishu sabshi lor, niji kimla gonga zongba kone yonbab goro ti jubshil haqzam chung yubshi. Chubu chakbe niji ki yumi chong ma jibara konzoro chechuk derwa ma se tadung soza che dangjang labshi. Taja niji ji niti wo yumi chun zong ki rimgo minkab gyabdang tang lakdun ki senja dipjoro che dang diji ji chechuk nye dang so xin yubshi. Niji ji ngoy le cheta cheba gyu jelo nidong kiamme nishu zenga loro gar zong ki shansi ki pyojo mungu tunjoro che ne goro ti shibje dang di dejo chongzoro chaso rawa saba shik zubashi. Taja jezara sangwe pyoja chokja lakzam le yumi re bapara kiongwa ra rewa saba shik jin yubshi. Te ma se dejo chongzoy tadung nolu tu tong gyakzoy namchang la

오든지 말이 카카도 든지 지르는 거 뭐? 제교 든지 지리. 내가 다들 모르나 그다 제교 말로 저 때는 또 그르시르가 메그르시르 마세요. 저도 코로나 티포 대비 좋나 봐. 조사도 디나들 그 제조 가르르선 또 그르시르가 세야 돼. 메그르시르 마세요. 양대 코로나 티 지도 그러나 자기 진 애칭선 보기 전에 가로게 된지다 담주 좋나지 말아. 그르시르가 라다 부제 우리 그르시르가 부제다. 그르시선 다 코니까 저다 자가린도 와. 또 두수 바제 상가보 인지라. 그르다 자서 그르시르가 리만 토브리스 두데 어 다데 나타테라 원조고 나타지 돼. 양아 로고 스나나 가슨 아직 부지래 우스 제게 양아 로고 아직 부지래 야나 추포 프리다 나마 바추스 예 부프리다 추추제스 그냥 감자지 해야지 이거세야 부지브리스 이 부들 르만 바바 손에 된대진도 데 담주 하자는 건도 메이크 리히 르마세야 제도 전에 전화 기니 손들이다 리히 르가세야 된다 부분 리선 된대진 되네 추 마용나 테라티나 르히진도 다 잡냐추 해봐 우스도 잡냐추 해봐다 메히 제발 가르도서는 종행가 코로카렌 코로사자 대해서 희체도 사자 현다 대해서 희뉴뇽라진도 대해서 지히르가 현가다 마본도 지데티 나도 저 토마 저 칠리 토마 해반도 베나 년제 통라 마자 본라 오 다 제나 나젠 징지 조어증아 제가 결국 그 초만 너 이는 마 제효도 다 중간 코라 사자 가리는 디르 코로마 해르 오 대해버린도 다데 지마 보모데 Kuni namnum pulisayang dung tangpet, rrit kandri kandri kandri di zotak dung te kar rriz triji, rriwa putik, rrit xeba jem, rrit xitin dung, ta parche rrit diachi uusang dung, diachi uami ngay tokta loya mandu, rrit hajang mangpun dung, hajang nyenpun dung, jiri tak kera chekhiong rajin nakchuk mangru na, teye. Rindo samsam chendo, dini ya bechong kalu saya dindo, bewa chi te chendo, yum ko jiwa cha sungsa dindri dindo, ta teri ya, maangro tu checho tsoa tato tanda dindri dindo, ponglong chi chi chi chi, oo chi sungsa dindri maangpo dindo, dini ya maangro ti nani ya, zhong koro mili ya hyoso rindo, bende nyenche tongli hyoso dindo, nyenche tongla da naklan zamba saya chi hyoso dindo, tanda nyenche tongli pomo jo res, de naklan zamba nama song res, yu mo dini ya le, naklan zamba mo pu ya res ya dindo, ya le langka mutsang chi toji, oo saya chi, ちてろせてまじりすてもちゃんとやぼまじょるせやもちゃんじゃくさやろうまぼちじよもちゃんとつぼちゃするせやおてんでちゃまんじょんちにしょそるんどそんなでねらじょんそんだわらわおたまんじょんこってまぼんどんたてさちひょんじゃてちずごたなにこんでしべんおじひるがせてんでじんどんてちゃいてれたなてディブコールてな Pache nakzu diwe tere, kanya chechu jore. Kanchi tsu gore se na, nga la pungu tsu diwe ma sade namde tse kore. Sade se na, ta sato li semchen na, ta rida na, ta mbura na, ta tsuma, ta saak deri. Namno na ta chara irwa, chi namde chi. Te yang kukuruwa ni te chikandu pa te, sun namde chi me, yang te tsu gundu. Te tsu tsasundu, namde te nyungdu. Namna chi, chara ki maa chakhi wu, jiwe te nyung mambu ojiri te, te mayin shee marwa. Chi de sa na ta mambu orwa, tena rida te kachi mambu. Te tsu tsane, teren go tep, namdeji, tsaksadeji, tsobrava, tere tenreji rin, debla, tanda deb chekhu tere, deb pachan chubji, deb pachan chubji is, hyukundu. Ugo deb machan chubji, debrog langan lingi, siyaji, pachan chubji ni, ta naam, sa tesu, deb pachan rindu, sa machan rindu. Ugo debrog tesu nima, daba tesu debrog sengdu, tenreji ma kuyugundu. Gaten cho deb pachan chubji hyu se, hyu mato na, o dere re trikundu, namno na chaji trikundu. Sade yana sa na yana chaji tingdo, deb tindri rindo. Da tini deb, yana mamba chi detay dragyale omara pene amtsan tsarg, tsarg hiuse, tsarg mahi deg tuuse. Amtsan tsarg karin tsarg horse na, da ti kaab chen hiontong ta amtsarse, da kaab oli hiontong ngon rosho jirwa, reha chen dajo da amtsarse. Ngo reha ona dajo lini ta reha nao seng seng seng che jirwa ya, yaw chi kari che omna. Oo ya, da tiri te sonja, da naha gu hiu mudo, kaab chen hiontong ta amtsarse, reha chen dajo da amtsarse. Chu bimo mal, nemi mele amtsarse. Chuta hindurwa, o lam rinpo mali, zom mali amtsan tsa siya, o ta tini amtsan tsarga, tsarga xio yandu. Tiri ya, lo atong xik, doksan xio siya yandu. Doksan kar siya, mikdo, kendo siya, o, ni ya lo nipa siya, pakdo xio siyandu. Nipa, sukpa, pakpa, kar jay siya, tini lo rarili, ya tini, naka sumri, sumri, sumri, turi siya, sumri siya xio yandu. Tiri ya, la ati te, tega xio siya yandu. Lāpān chūngchūk, kārīn chūk, jēlīn chūk sēyācī. Lāsīn chūngchūk, mēlīn chūk sēyācī. Wā tīndi xēyānu, ātī tī, tēgū, āmsān sārgīn, sārgū, lō yipā sēk, bādrū, lō ātāng sēk, dōksuān. Wā tā tīndi mōngbō xēyā wā rī. Tā tī mē yā chīngi chūngā, kō dēb jirē rī rī lēn jīgā wā rī. Tī yā chī tā chūngyū jīgbā yīn jirī, tīndi jī wā rī. Tā pēyā nī chā xēyā nā, rūchā chā kī, jēnē jēn sē, rūbō jīgā, kōrā jīab sē, ngāmī nēmō kā kū chūng sē, ngāmā rī wā. Kaak chung se. O ta te len jo fio se na, te karir se na, ta da pomo da su kechep se jo marwa, chama. Inri chik, cha rwa dhru cha cha su na. O eras lepte mo ka te na, chik, chang do rwa. O dhru cha cha kera jen se.
Nami namo kak chung sa. Wate karir sa na, tanda te len ora kap sa, di kap len sa kura, di len, kachap ri sa, keme chama. Tanda mabchi mel di sa, kap chu jab li pung sa, jadu wa, te karir sa na, ta ngema me jandra, mabchi sa na, ta lakwa chu ri sa, kap chu sa na, samu, te skarwa, samu chu ri sa. Yaa tanda mabchi tong lung sa, tong nong, tong chi lung sa. Ta yaa te karir sa war sa na, tanda mar ora, mar te doma nong, sog marwe, lakwa chuma ri chi, yaa, Tōng sēnā mār kārbō rāwā, wō tīndē rāwā tīndē jī tā māngbō wā rī, pēnā yā tānā chē wā rādā, kō nrōpa tā nrōpa tā msā wā rī, chōng chō rī, pēnā nī nyē mā, tsēn lōng bā sā, nī mō nyē, tsēn mō yā lōng, tē kā rī sēnā sēm chēn tōg sā, nī tā sā chō rā, tā nī kā sēm chēn rī pī sōng tō kō nyē rā wā, tsēn mō sēm chēn kē tā yī rā wā, kō yā lāng dā rā wā, wō nī nyē mā, tsēn lōng mā sā yā, tā tīndē māngbō wā rī, tō hē tō chē chī nā dī wā sā yā, tōng sā yā, tī sō tā Pecha chi hachang ngabo yin siya jo wari. Gar sena, tanda pecha mangbo jina tindi labio rawa, jirab sari milo da kaj chikana. Pongchong diw song jirsi chong siya jo wari. Da diw sena kapsak zin ten jirwa. Rung mongchong menro sam sam jo wari. Yana kong mongchong la diw sena chab hachang chenpo ra. Chi sena che jina puu ki tanda di rurzi ri da wa. Lepa da tiso chi gari ri di hirag tiso yar jindro yal pintong do wa. Ko samno tong ya awarwa di. Samhi ki nga chi awarwa da ngay chi trawa chi tong chi. Trawa kashi cho ngama xe ra nga kashi ma xe na trawa di al tiyan da kuwa na ji len jiwa.
Rho mandru sengkang lama yins, rho nzetsin drunkang lama yins, rho senta pomo tindirwa, o ta sursa tes tes chi orwa, te na ya ya zuma lama zuma da, te sora ya sursa mambu chi ya le, tindirwa ori, ya tar mitop noka ponu la yas, tindirwa chi, ta pe haja mambu ori, ta sursa ori, labza ori, pe na ta te orwa, chi tsuk dendong se kris karsa ti kor, pe na mo sumchu samno sumchu se, nzo sumchu la racho chukchu se, ta ta da re mo sumchu samno sumchu rewa, nzo sumchu racho chukchu se ya da. Puju pame mitol meisa, pungo pame tukjir isa, gochi chakta mitol meisa, gochi san soso gokuriya chit chakta da gira, yaa kaxe che, che yaa meli tindri che na yaa tindri kora mambu xe yaa war, pe na chit dapu kakju, nrompu kakasa, pe na chit dapu kakra nrompu la, tam ame lab ya ame labs, tam ame lab gira, yena ame labs, ta tindri mambu warik, koron meli moron meli koron te tal manke chinken isa, ta pe na namo meli chasona ta, Soso tabli le te mado nroka da so tabli ya da nang nangli nroka da so nangli shida che marwa Pumi da so mado jeba da so nangli che ma Da yang Pumi da so kuwa la yang ori Pumi da so chitang chino nga ma le Da tanda Puma nchanyam toka chan yabu rwa Nga ma yang des thongchung son rwa Jini Puma mampe kuwa mambu jo rwa Pena nangmu rongtang jami nilang ka se ya ji Nangmu kashi cha ruru ji ta nga ma lega shida o marwa Kecha lapshi do rwa alo so chomba da ma lo che che su Pa lo so namangu che che se Shiyashi dikana, jyama se na taba re, taba, taba jengkana nima jengkana namka kaante, kaya kanchu manchi shiyashi di. Owa ta tindri tambi kuwar di, ta hajan tindri mambu re. Tire tanda di, chechu tse wari, ta yon rupi na, yenda parche, wu na chodi re, mi na nge mishi, yursor di son nyingba di, chitan chi na ta se, chimi kherje chuk sam se ya da, lacho gewa chu se ya da, o mucho che chu se ya, mambu warwa. Di nani yan, tiso langla yon rupi na shivu ji, teka ta tu mar, che sen, tā rīngbō rō sōng tāng, tsō kō yōrk chē kē yā chō rō wā, yun chāng tā tsō wā sī nī kī rī, tā nā sā chā kāshī tā nā pā chā tī wā jī rī sāng kū lō. Tē kān chē chō wā sē nā pē nā, chū sō bō mō tē nā, ngē kī nyā lī chū sō yā nā, tā tā nā tē chēm nē kī tā sō nā wā mā tā tā wā rō wā. O sēm chā kān chē chī rī kō rī sāng nā, lō chē, rā chē, nrī chē, mā rī rā sōng sē, chī kō wā rī. Tē tā kā rī sē nā, yū sō kī kō tē rī mā tō, yā kō tē mbē bō chīm lō tē wā mā. Tene yaa pene noor se yaa se racho warwa, yaa ke me yin ta ta dong song na, te yaa njee kri, te maa toa ngaan cho duk jong se dine maa re. So kanchin njee kwa warse na yaa tar koro chee kri, ta yaa chee na ta kong chee rin, ta yaa ko samcha sami ra ba, kong to yaa te ko nangay marwa, chee te oo te naa shee yaa, tene te yaa, pene tanda chee warwa nga man jopi chee taso me zang song na, yaa kanchi chee kwa me, te tsumaa tene yor te shika chee warwa, shee loo, Tindirik tindirik tuk chikawari. Tiparche nrupa ma tuk oma. Tindirik ta ti nrupa la tanda ti losar kuwar ta chitang chindar lochang si, lochang si nyi wari. Ti nir losar ta ta parche puchong yo chikbar wa. Horda tongpa losar wa, losar chite, losar. Jindirik duisang wari, sacha kashi jiesar, sacha kashi duisang wari. Ta gutok siya chi kuya wari. Ti nir nrupa gutok na ta naka mambu luya wari. Naka mambu yiga chichi. Ti nir yiga nima luya, nima chichi, dawa chichi. Ta tingsang yiga chendo ngema tabcha jya yuri chua. Zopta toktu nima dawa zonda. Tiri suiro wari, riba wari, woya. Ta mambu wari, ta puhu tsoma xeri, tingsa puhu tsoma xeji riba. Nima sena yagbu yinsi, dawa sena yagbu. Ta suiro sena yagbu yinsi, sorwa tindri yinsi, sem nabu tindri yinsi. O riba yinsi, riba yagbu yinsi, mada riba zangbu yinsi. Siya, tiri nrondu hamchong siya warwa. O tindri ji paa songda, ta ti mada chamji yinsi kasa ka chamdru ya. Woya, tiri ta mambu jo rao rao. Ti mada yenda losa te ta nrupa ta parche. Chiesi wari sena, chiesi wajima ta kutok tesu, cheba tesu warte, yan rupi na lochong siya zuwa ziri. Te zuwa zi gul jimtsan rani kandri rindu wari sena. Lochang tsardi mo rupa na la tanda loo chi riyu ti jepsu gangri. Yenin rukli peche zirwa chili tui rawa, xeba jik tui su yomar. Yenin lochong si te te che zogri ta tanda picho tes dili tui kaab rawa, dili tui kaab che te. Ko tes siri, yan kashi ti ma pilo losa siri. Lochong siri la pida lugu ka losa yinsi. Te chik losa tong chi, tuwa puk tu su losa yabu chi tong tenri chi ya re. Da guto tu su nrapo nrapo re. Tena chi yan te pilo losa siri, ten rukba nyam jibo nra chi tong re. Te jimtsen kashi siri, ta tedun rukba chukra jeb su da, tu su chaya to wama re. Tenri chi tu su tu su te nyam yo re ma de, chukra jeb su tu su to na ya ta ya tes cha wa re ma. Ima ane tes... Semchen zibo nchoo kri, semchen gongda semchen nge kri, leka kajan mabu rawa. Che tu losa tinti jibu tongya ama. Tiri tu nchope lan losa sena nra, yang chi gatong temri sena nra, che tajyo warwa. Tajyo tujhen siya, che tang che nang che tso nyingba ane jirem siya che ta cha rindu. Jirem sena kandang dam jirem sena duwa, jirem sena kar sena rimchoo chi cha gandua jibik. Ta xioka soso rimchoo chi warwa, rimchoo chi cha. Te xio tsoma tera gaga chi chi chi chi nzoam.
다 yu wo ta zhi la zhi su ji di xio ta su su qiu lu gara yin su su di rim zhu ji lama ji din zhi xiu rim zhu ji di di di jiram jiram serwa di ma du dan da di nam jiram serwa da din cai gu

ngungur yongi shi, sir. Liu du jang simshu ribdu ge. Kui choyu gyuchu la dunye kowa dungwa chi hin, misu shik lang chumyu ma che bar rangming liu du jang shiba di loyu dung shiba gyurwa ma se. Tiwe ke che wa xing ni kem chan tang jita ju gyu yong cha yegi shik ge. Yegi di zan zu nang gi rumi yik su ke shu shik ki shuang mar chenpu shik ki ten tu shu. Nang tuy mangwe kar yik su chok chen chi be, shok bu cheka sum tak da keng xing. Kyak gwa me bar lop che gong cham ki yik chen cakwa jasar jarwa ma se. Ma yi di jak sam gyu ne kim la gur. Pama nye bu len lo ke me. Pechir kaya chiri me ba kaya che gong ma chung me. Chung bu shik ki yik len jorwa te nang. Jinchung mingsing changme mingda tang zopti gyudu. Yegi tini long dongcha gongki gyabu lubing ki uzi tenla gurwe chakdam dar zingyamche. Liu du jang umari lowi dongki yegi dating tangpur semnang changshu shik gyabjin. Lariyang tengjik debi rube dingdu yang changshu shu ki nangwa shikchar. Lomang deji ki lowi dongam yangna Rangmi kiasu chebe liu du jangki, jichu genye rojo su gyote liu zangla loa me la. Pamantang jinchung mingsing walang jewa kanyang cheme. Tene putritar changla nowe yegite genki yin. Chiwa tala zesim me kyunna parjan nyegi dimbe kala kyung. Liu zang nyegi dikjip lencha le. Me putunbe gewa machi na sosur kedi jide me joam. Chisi kebe pardu ne gyurkyang ngoche tamling chuyu gyunshin ju. Chakdamke kyo simnang changmi korhi. Tana tuichi nemi yu kyanne kohan shantang nyamdu chajang tsuma sashin araki dakpa darsine ngarsung chawar chensu chikab tadung yingru chikyang mache bar ngadu gyurtsu le. Chakdamtene chinche ngarshu tenpa shikinba hingin shi. Tamla gyartu tenka cheji, kohan shenki tadung yangur gyargo ngang. Kedi gupti du kyu ki rangi chusim chenpu chedu ma shepar jita ju kyu yegi tedang. Chungbu yigdeni yikchen cakbar yinkyu ki jana rangi le ngosu yukar kimzan ki gyan samshi tumni yinbe. Keranyang dir ama lakbe lukutar ne misi ji ju. Liu du jang ki guo tu ne tam ji yang me ma. Chen su zam le tam jie ju bie yu le de. Gap dir koba ni ngu ne na xun rang zhe. Xing chung tu gyo ba tang, tan zam tu gyo ba, me ge ki gyo gu chi xu sar gyo gyo. Xing chung tu gyo ba tang, tan zam su gyo ba, sar ji ga zi chi xu sar gyo gyo xi bie lab chi bu gu de. Mi ha jang mang bu le wang le gyun du dang yu. Kanru tamka chekyu de lowi tongla ke. Ko samlu chakyar tsuyne nyewe nyi tang che. Lala changchua ki tangyu tu gyu ba tang. Lala yan tu gyu. Lala jingang shivur gyu ba. Tadung lala zunyi ru gyu jing. Ko ni kandu yang zhu gyu ba mi xin la. Tuyandu rangdu kona tene ma yin de. Tadung kim ki jung kong tang. Zanzu ki gyu ji. Mi kerki nechu so la xingne, rik na cho su yi watang. Rinpa tarcha su dimchu che gobe, nyo su jotu be sa jang teza mangpo kala yin. Koba chi che tyo che tu kyalde zhongkyo sabcha xik dun tu xiam. Sabche dun tu langne dekab. Lop cho su dam simbe sa jang namni, jichu lo cho tang chang cho zam yin xing. Tamken jikyang mebe kyu ni tepyu yibjian ki zhongkyu sabcha ti zhungme tuwa nebe pyo dang xinjang gima xin. Tekar cunda nyung la semin yang tartu le mebe cunda dang semin ca tambe xalu ni dang du na nguma wen xin kusimbe takxin rang shi. Cunda dang semin nyung we sacha tir dirxin dirxin kyu rangi zhuyu ki kachwa xinye. Chontu chi chung kang yin rung, bu zi zha ne mao zhu shir lak sam nam da xiu chun di min nam ki chak chun nang tu sim sim batang. Rube ting tu su sin la, cha chu ngu nang tuan tu kyo yu ba ma se. Mao zhu shi song zum lua batang, mao zhu shi ka la nyen ba, mao zhu shi zom tu dar la ka chi ba,

0: yungu lege lamsu shirisu, lamsi gamso, zholam shatong genlinda, dendu tongwe, gazi zikje, gerongi nyinsi rogyub chayu du orsinbe, damsa da nyinsi togi nyushu katim chede, zikje jiri damnam tingyu ngungwa chitubji yubari. Gegab logze, penchok gerongga gui diwe kuyji negab lo kodiyong gui lam ci sum yingi gongwe chuzui gebara, nyusu shatong tubata zi, lo tong tubi dagyab danyu. Mesu rokyu punga ki, kondab jimara gui nam ki tupshu guji leksu tante, dibay kuyu ki gajru tupshu chungdu matang wada, ding sabsara, shibza jengi tsuyshiri le tun tupju re.
1: Namo che jengi yangda ndi ne zhong, tuyra pi gyur ki nokja ndi ne tu. Tandal kengye ne senshi mo dini, dunya lungdi ne kong pyoge tinam ki sengyuri nyamja li zhensi.
2: Digile kune biwe ne zu, yiren mangcho ki jingzhi di zengki zi sum ni. Yiren mokpun ki ninti tojin su, purdi ta mimi namru je ne, kawu te ru nebi, eze ma ki, ahama di jia bi ar kama dinshir dongdi dao ta. Kama dinshi ti, chintong ma la ta, moktam namru zi la dorgun po gyo ta. Yiren kama ki, purdi ta mimi namru je ne, eze mnyamri cobyun ki gobdu nebi, eze ma ki, Mingha di kama dinshir dongdi dao ta, ti mikbi na, eri mongmi jadio chao yu ta, lei da ma la zu yu ji ju bishi. Aha ma di jia bi ar kama dinshir ni, asia nu me so kuidu yu bi, eri ma ki gip cho kuchu ta, ro gyur dinshir kye jin shikim ta. Kang ti, eri ma ki, kao to cha ju ta, de shib chi gu chu, nu bi kye jin dun bi chi gu yu. Mingha di kama dinshir ni, chi ge mo pong ki, gip cho kuchu gye lin ta, kao to gin chin dine kye jin kche shik shi. Yiren mao chua ki, tamme giga mao to par ta, zun zui par, chepa ju mo tobe par, erzi maa ki jeb gui la, mu tu ya lian lo gyu yin, xu ju bishi. Yiren chui din bu jin ce bie ci sum ni, san li di gyu tu zu dao gi bie ci sum ju nin ki, chu zu ni shu ta ga mo sum ju ni, dao gu bie ci nin ki, chu zu ni shu ta ga mo sum ju yi par, erzi maa ki jeb gui chepe chu, yiren gi mi, gya ta xip ju xin ni la, me gyu po po ta, mi jo gi, gi lam tu shul gyu bishi. Dao gi bie ci sum ju ni ge gong mo, erzi maa ki, yiren lu gyu ki, la li ki ling chen la jiu gui qe pa ta, dao gu bie ci ji ni ge gong mo, erzi maa ki la li ya, yiren ki sa jia mang bu xing la jiu gui qe yu ji jiu bishi. Erzi zong tong xuan ba wan si yi nin tir. Erzi, ni xie kong yiren ki ning zi ji gu xing la jiu gui po bie tun gin tir, dang zi qi xing yu ji jiu bishi. Yiren cho ki ci ji ni ni zu bi wa xing na, nin ti gong mo, erzi maa ki, yizhen lu gyu ki sacha mangpur jibgu chiba ta. Huar mu zi gang nga di, hu gu zi di ki nying zi jibgu biyu xiu la jibgu chi ni, mi si gilam tu shiro ta, mi ngab shiro mi gyun po gu shi. Dao ni bi zin chu gie ni, er ta yi si re ki yizhen la xiu gyun chi wi mang tuyun cha ju bi wa ta. Yizhen lu gyu ki mi na bu chong gil ki lup chung xiu la jibgu po ni, chi ba gya ta ru ju rib ki gilam tu shiro yub shi. Er cho ki dao sun par ni zu bi wa xing na. Erzi mao chua ki dak jie jie di, erzi chua ki tuan gin tiar gen zhu kul gui bie tong mien wun zin chung shi. Wun ya, ming nye par, erzi mao chua ki ti tamme dak jie jie jie to tong kiap zha qie miep shi. Erzi maa ki zhong yang mok jibu yi ci su mni, erzi maa ki sao kong ki chu kong su, yi zhe la cho to gao do mu tu jo gyu yin xie jib shi. Nin ti par, erzi maa ki zong zhu chu xin gyo zhu kiap dun ki kao cho gyo do jub ta. Tsong zhu chu xin sun ki, tsu zhu nu ba mian bar su ma si, tsong zhu chu xin ni ge tao jing ni, xiu jir qe bu shi.
0: Diga le gu ne bie bian ni su, yu ren ki zong dong zi len si ji cai sun nin, eri chua ki mo si ko da ji bu ru ka su su ru chun miu che gyu deng ge che xin ba da, yu ren chua ne cui ba jie na ji bu ru gong zuo che gyu chun miu te ni du che gyu re jie jue du.
2: Diga le gu ne bie bian ni su, wu su qin zhi bu zhan le fu lo fu yi cai sun ni, jar bian ki, Ur su ji ji ji bie, mi mi nam ru si, lai bi si ru lung ba gyum zin tu jie ni. Bi ling tu ne bie, ur su kim si ji ba ta. Bo en ru jia du ur su ji kip tuan ju kang guo gyo gu ta ji ba si. Jan min ki, mo su ko ta, sheng bi de bao su su, ge de lo bling zu ba ta. Ur su chong ne ga, jan min ki ji yu le kong guo gyo gu yin si ji ba si.
0: Di ge le gu ne bie bie ni su. Nibale nindo chone kyabzha chepe chengshi rishing na sanay tiga tuzu cye sum yin ki gongme chuzui gyebe para Nibale tamdeo churi wang ki gilamdo shorwe mizang chikdong nye ki gubju para para yobashi.
2: Kongse sungkyo nye zhun shuken rinchi wong tu la tan dao yu zhuyin li zhen kyanku na ge gisang di gila ta